0: mesin ngomretin taji cic na orang dar ul ma do al kondurin mereka ana dia ngol ma oi oi ra ara ko koro do ngre o mala cic na marka perwal
1: Triple J.